panghawalibaw ng lahat, dabi ako garampo ang isang kami turang marawalama. Muni kabari

Ubat na panay nuan na may bayi uli nuan. Itulin iti edatwa buto baragay no ko. But no nga sabay manyalin bungay. Ngami kanuan titi dajari tunyo pamagay tau na chay nga gajay. Gamata kaparamay gamano menang ngarawang ati nuan na may bayi uli nuan ngay kanuan na lauti tuni mayan.

ay. Lalo da yung kao para sao lalaw bulo lalang lalo da tayo kakita nga. Turo nga tuka tabang ganta luang ay. Ya nga lalo turo alo kaki bejalu tiga niti batang.